zai moi tak mai kan ngai thak ta kha lal pa chu fakra uti hla ni a ron se tu ka chris ms dong ki ma ani in la than kan ngai thak le tu chu min ngai dam ro ti hla walal sai la wa sakani a hela ron thlang tu te hi kan puang ange ma moi te a lung le zo tlang ami hian silal biak zwali te no permission veng thang ami te lo ngai thaka ta na ron thanga lal nun sang re chung electric veng wala te nupa air quarter chon pui ami te ba ka pujona te chung kwa bongkon brigade veng ami te lo ngai thaka ta le sila din pui te unau zo tlang lung le le walal nge ni warte salem veng aizol mi te lo ngai thaka tan aron thang bokani tin helha vek hilal om pui zo tlang ami in walal vare male laram liani thakthing veng aizol mi te lo ngai thaka tan ron thanga golden e thuam pui hian mai kala lal mali sang sangi ngura le din dini thakthing veng aizol mi te tan aron thang bokani tin nguri sailo mana veng hian rin sang le rin moi te chung bong kona mi lo ngai thaka tan ron thanga ma nei loi pu hian panhe male ma fakabil khothlir chungte falcon le uma hlimi tui kwalami te lo ngai thaka tan ron thang bokani ole tuna chuan walal sailovan min ngai dam ro ti hla sakin lo ngai thang u

kan ngai thlak ta kha shia chian le zual che ka ve do em ti la mangai ram moya sakani ole tun trum pathian fakna la than huna in la than kan ngai thlak nun nun ber tur chu kain nga na mun ti la lalmuan ki mi sakani a he la ron thlang tu te kan puang nge vi kung

ewe sai zo hian biak moi nam te vai va kon le judi zo thamwani ma bo kami telong thla ka ta na ron thlanga joela hian pa pu ele zam zami khala south a om mek te ta le som te le nun pui mission veng thlanga mi telong thla ka ta na ron thlanga tin ma moi te hianin si valshia puya tenu pa chan mari rin lui dor pui veng thar le pi feli tenu fa tui khatlang mi telong ai thaka tan hel la hi ron thang bokani tuna chuan ka in nga na mun ti hlalal mon kimi sakilong ai thang u

0: zaimoi takan ngai thlak ta kha lalmon kimi zai ni alharon sakta kha ka in nga na mun ti ani ole chu ti zong chu tun trum pathian fakna la than hun ata na in la than moi tak tak kan ngai thla kho the te chu ani e hei hi akashwani ai zolani tuna chuan kun na tok tu te pual hun ilo mangang u
1: hei hi akashwani ai zolani kut na tok te tan

0: Ole tun trum kut na tok ta tan huna chuan lei cha in buk to ka man poi mo na di thu pui kan ngai thlanga hun don mang tu tur hi pu lal ven sanga pa chuang farm manager KVK Selasi ani tu na ilo ngai thla hongu
1: ama sa in ngai thatu zong zong te chi bai ule kan thu pui sei tu lei tha in buk to ka man chung chang he poi mo in india ram puma he me chung chang en zir tir na khet bachaw abian ti te balance use of fertilizer campaign te kalpui me ka ni a kan fia tho wang in india ram mi lo nei tu huan thai siam in ngat chung ku atam na kan ni a kan thai thar cho pun zel kan du wang in lei tha chemical fertilizers kan mang na sa a leitra chemical fertilizer si thaitan chhotak ni ma se amanda tur dikta kan man lo chuan kan chene le lung le boruak te ti chhei ti mithiam ten mu chuak chho ta zela chuwang chuan kan tu le fa te rom zel tur te tan le lung khri sel tha le boruak thil nge malom zel theinan voina kan thu puya poi mo le don ani india rama hian leitra chemical fertilizers urea dap mop ssp siam chua hian kan in todel lova MOP pay to Ram Danga Tangalak Luvek and Ya Covel Muntrang Shah in the Natello Punzela, two and Ram Danga Tangaman Ruama Motor Lukong Harsat Nasiam Nasalea, two Varin Ram Danga in Natlova, Ram Tunga Siam to a Tayang Temandan Kanzira, Kanmantiam to a Poymo Le, Anne, Mishinglo Punto Zela, Mipahatin Ramane Zauzong Potem to Tazela, Kum Sanka Zakua Samale Pokata Ram Point Pariet Pakua Hector and a Taylain. Kum sang ni le som ni panga chuan mi pakhatina ramanei zau zong a hi point pakhat pani hector chau aloni theita a heti la hian mihring pung zel tu ten ei turan mo zel boka vain kan thar chho pun zel anga ya chumi tu chuan chemical fertilizers tel lo chuan tilar sa tak ania wangin chemical fertilizers te mang chung sia leilung le boruk ti chelo zong a man dan kan in zil tir poi mo ta le ani chemical fertilizers man konga hian india ram state dangtengai tu chuan mizoram in chemical fertilizers kan man chula tam lova ricota landan chuan india rama npk kan man za thi hectare khata kg sa somthum panga vela ni lain mizorama chuan npk kan man nal za chu hectare khata kg som po atling lo ani thai chuan npk thi kan pek dan tu reso thaber chu pali pani khat ani lain india rama kan man me ka chu pakua point pariat pathum point pasari le pakhat ani a hetalang chiang tak chu nitrogen kan mang war le a apek tu le dai kan manga chu chuan kan leilunga le boruak clean har satamin siam chho meka chu wang chun leitha kan mante in buk tok tak man poi mo ne tang kai na te in jirtir thar lo tul ta le ani thlai te hian than pui tlin nan chu tha chi som pasari an mamu a chung zinga chu nitrogen thlai than na pe tu ber phosphorus thai zung ti tha tu le potassium thlai ra siam tu le nan na do thei a pui tu te an mamu tambi ka heng te npk tin kan soi thina chung te chu major nutrients tin an soi bok thina ni heng major nutrients kan ti te chemical fertilizers urea dap ssp mop atang te in kan hu a urea hian nitrogen za somli paruk awma dap hian nitrogen za som pariat phosphorus za somli paruk awma single super phosphate ssp hian za som paruk phosphorus awma mop hian potassium za somruk awm thung ani thlai chumamu an pai tama wangin heng chemical fertilizers te thlai thar chu nan an poimo le a hetiang taka tam thlai cho nutrients om nahi thil danga om theilowa chuti rualin heng chemical fertilizers te mandan adik lo chuan leilunga le boruaka te a thalo zongin hong anei theia chung har sa dom theite chu tlem lo soila urea chau kan man chuan kan leilunga nitrogen alo tam lu tuk theia chu chuan kan leilunga chu thadang thlai na mamo potassium omteka thaina hiblu theidon lova potassium tlak chamna lo omanga chu chuan thaina natna do thina talo tlanhi amanga nanna ten kai ol samin ran nungpen an bom du bik thinani chutiang do chuan dap lang kan man walu tuk chuan kan leilunga phosphorus lo tamna tuk theya chu chuan thai chamamo micronutrient zingami zinc thaina hiblu na dal ve theya zinc tlak chamna lo om chuan thaina ten thang theilowa thaina chiat pha thin ani den urea b kilo ne tu ten kan mangna sa le a achan po thai than ti tu berani wang ani a urea lang chau kan man na sathian kan leilunga le boruwa ka ngung thalo ani thei ta tlem lo soi le ila lei thur na acidic atipunga eng thai ma a tha thei to lo thin ani tin leilunga sik tha om ten tlem pha thai cho in siam tur tlem pha bok ani urea le kan the hian boruwa chia nitrous oxide boruwa ka achuwa ka chu chon ozone layer ti chia kholum ati zual thin bok urea kan manna sa lutuk chuan leilunga urea kan the kha nitrate cha changin kan tu in tur te tibol atibol lo theya chutiang omna tui nau sen tharuk noilam ei tur siamna tan kan man chuan vun natna blue baby syndrome te pon kai theya tin nitrate omna om tamna tui kan in ring chuan nitrate kha nitrosamine sa changin pumpui le real cancer te po athen theya thyroid dana te po athen thei bok ani tin heng ba ka hian heng chemical fertilizer te thain an ma moai tam kan pek hian trangkai na omlova sum sen atipung hle a thai nan that pui lo ani henga chu kan soita tlem te tangpo hian leitha chemical fertilizers man dan dik kan mana tul zia a hre thei o me engtin nge ma kan lakang thai thar thatur chuan an mamo chu tha kan pe ka nga ya thai ten an mamo ang tak an hi blu thei nan a in buk to ka cho kan pe ka nga ya kan malak dan tu hre tiangin lo soi le ila soil testing leyan fia masak kan leilunga thai cho nutrients omza thaturin soil testing kan ti apoimo a soil test result atangin kan leilunga thai cho mamo pek turza dik tak kan thre theya soil testing hi agriculture department le krisi vigyan kendra kvk ate ti tir thei ania anni ne na tang hian soil health card nei thei ani soil test result angin kan thaina cho mamo zat mithiam tena anlo chu chu angchu kan petura ni a hemiatanian chemical fertilizers ten tangkai le a chemical fertilizers te hian thlai ne na chotra apeng hal thei awangin kan lam chia thei lova mizoram bi ka chuan urea dap te kan mangna sa a lowa te kan thei a tui nen te kan chop pola thai bula kan da boka urea bi khi nai nai urea bi ka hian urea nitrogen oma hi bo ruak le tuya aral ma em em a achak na atlan hiam theile a chu wangin urea bi ki thaya kan pekin a dos chan ve chau hi voi khata pek turani a kan pek atanga thakhat aral nuwa kan pek bang chan ve kha pek le turani a chumila bang oma chu kan pek atanga thakhat vel thaira in siam chau dona pek le turani urea he hi urea pek dan thaber ani nisale tuya tui hu theina te dalo turani dap le mop te hi kan man don chuan the mai lovin thai bula in chikhat vera thu ka phum thei zelila a thaber ani heng chemical fertilizers kan man te hian urea chau nitrogen omna chau temo dap chau temo mang lovin npk omkim na pek ngei turani entirnan urea ssp mop in kop pathum temo dap le mop in kop temo tiang hian man zel tur ani chemical fertilizers lang chau kan man chuan leilung ati chara hun rei lo te a thlai china tlak lo a chang mai thei thina chu wangin chemical fertilizers te hi ran e kemo compost ne ne mo man pol a thale a hei thai ta na that mai ba ga li lung tan po tha a chemical fertilizers in thai na cha tha ama mo ape chuwa ka ran e compost khan chemical fertilizers ina leilung ati char tur kha an lo veng ve thung ani hemiata nian huan thai siam ei zong tu te hian ranvul apikin bongvul te kan ngai tua tharanga ya bong puivul hi kan tin lo deu ni na langa chu vang kan huan thain kol bik na tan bong patuai vul te in ti muila bong ek kan nei tam chuan kan nei lungina that puyanga kan thar chu po pung ngei do na ni tin hei ba ka compost siam te po hi kan ngai tua thara a siam na man ruan nim kan in do del veka heng te po hi kan ngai tua thara compost siam tu ra chan kan lak thar te po poi mo don ani tin tun na ya nano technology manga le thatui siam nano urea nano dap nano zinc te if coin an lo siam chuak ta a heng nano fertilizer te man kan war chho poimo le maya a that big na chu urea heng chemical fertilizers pang ai le kan vom hian thain za som thum atanga som li chaw a hip lu lain nano urea ro chu thain na ka ania wangin thain za som riat panga la a hip lu thei ani heng nano fertilizers te hian le lungan ti chevelowa mihring tana poitu rom lo boka aman lo tom zok boka aken vela ol sama chu vangin lo nei tu dan kan thai chom nan nano fertilizers man hi kan zir chaw kan in ti mo poimo le ani mizoram apo fertilizers dealer 10 an kol reng to ani bio fertilizers thai chom mo te pe thei tu ra ran nung te takte te mit lo nga mu tham lo tein thla pun ti ra thai an kol nana man thin ani a azotobacter te azospiriram te rhizobium te hengang te man thin ani a heng thil nung te hian thai chu tha nitrogen siam chu te phosphate tui ri la siam te le thai than duan tir thei hormones sen siam chu wangin thai chom nan an thale ani khovel changkang zela bio fertilizer se po man ol sam thei tuina tui chin siam chhalo ni ta a heng te poi kan thai chom na ta na man kan sir chau a poi mo le ani green manuring lady thatna na thai mon hi me mo la hrin la ya le nan hi green manuring an ti a thai chang duang le lei chengam ba ka le thatna bel cha tam thei belam chi bekang beloi bin te dain cha san hem kan ti ta man thina ni belam chi te ni somli panga atanga ni sombuk velo pan ni in leile nan an ni a hetianga tin thai cho nitrogen an pechuak thei ani green manuring hen layer shik omte tipunga leilung pian pung soil structure siam thapuka leilung in tuya pai theina tipung buka thai thar chu za somni laina tipung thei ani heng te kan ti ve mai thei ani a antinan thasik thai ching tu chuan july thavela bekang te mo beloi te mo ching ila chu chu thakhat vel nuwa leile nan le ila september thalai hol vela chuan thasik thai kan ching thei to dona hetiang kan ti chuan kan thar chu te po apung nei don ani ole mixing te hian kan than len na resel na tan balance diet kan mamu ang tho hian kan thai te po hian an than len na le resel na tan cha tha an mamu a kan soita kang hian kan thai an kol na kunga chemical fertilizers mang tlem zonga thai cha tha dang omna kan ram chunga kan mu mai theite kan man war zel chuan kan thar chua kan hiam chuang lovin kan leilung le boruak te chelovin kan tu le fatulom zel tur tan ram tha kan bua saiti na ani don ani kan thai te nan puinkli an puitlin nan cha tha mamo zat an nei veka chuang an mamo ero pe thei durin soil test war tharila soil test milin an mamo cha tha kan pek chuan kan leilung alo hriselanga kan thar chu apung zel bok don ani kalome
0: tunangan ngai thlak ta kha leitha in buk to ka man poimo na ti ania hudon mang tu kha pul ven sanga pachuo farm manager kvk selasi ani ole tuna chuanin doctor rin tluang a mission veng thlangin aram ngai sak tu thuka chang a soi lo ngai thla ho lengu
2: ram ngai sak tu te chibai ule tukin chu kan ril ru ti hi thu poya in nei teng u o e ruk na mizomi puite hian thil tha chu kan du vek mai ma se ma ni pual bil thila hian diklo deu ma se ka hlok na tu remo ka that pui tu remo ni chuan pal zam mai kan ol sam chok chu tak chu thalowa apoi e ru na kan ti hian poisa rinom lo na hian kan hlom khom deu bera dik po dik thui hleang ma se thu nei na man sol he e ruk na ni ti in thilfia taila a huam kim zok ma ome then kha chuan thu nei na mang sual thei chin ta chu din hun sanga ding te chau hian ni emo kan ti mai thei adik lo miten hian ma ni phak tok ang zeli thu nei na kan nei chu thu nei na chu du thu renga kan man sual chuan e ruk na ani ma ni to ka kan ma zon thewa thu nei na kan nei vek tumi mangdik ngam antamin erukna tlema mangdik dulo antamin erukna anasa animai chuti rol vek chuan mo phurna nei sanga piang anrinom lo chuan erukna hlurdon tinani mi pakhatin min ril thupani kan soiteng hetiangin tlem lai do khan sarkar officer poisa khoi chena sadeu thrin awma mi khir le rin hlal pohlo vio a pensiona poisa khoi che tur anei tolo chuti nuwa chuan kan rama hian e ru na ana sat ziale ve omati zia thu kabula hian a soi ve na sa ke lain anun phung kalo thret ve nual sa wangin ti ti pui chungin thien lung lama chuan ka pom lo hle thung pakhat le chu hei hian so kan na thok hlo po thotok tak nei hi oma an chen mek na in an khoya an pe mam trep chu ani e poisalama du tho an deu poni thei pathata rinom ve to ka kalongai thin ania parhia thlo ve po ani boke chu mi chon poisa ma mo wangin an huai mi chokova kas me mo lim siam turin a khila a re hle mai makati em bok tilo thei ani silo ril ru na taka awma wang chuan thian pakhat a ril ve ta a he thian pa hian chu chu a ria chuan makati hle mai ati ti tu chu mirin om ning nge tura alo ngai thin ani arin lo anga awm chu mak ati zia thua soi ti chuan he thian pa hian min ril ve le chong ta ani ke nge po chuan chu mi chu ka mi riat mirin om ning nge tura kalo ngai thin ani wangin makati khop mai chu pa nge mai thu soi chu ka ngai tha a thu soi da na tang chuan e ruk na chu hokop mai e ru lo te ada sanga erutu ta chu ram mel ma an ni thua soi athu han sai dan atang chuan amma chu eru ain tilo chiang hle mai ai ruk tur sum siam sak tu ngei mai khan ngai thave se chuan apu thu soi chu avhan e don lo chiang em ti in mi pui chung lama om ril ru le ngai tu na po mu mal ta ka mang thiam turang ngai ten thil tha min zir tira atakai ro chuan min zir tir lo angin anung jok si an soi anga nung le du si lo hi apoi dik lo an ti kha dik an ti le ta jok si ya thil tha kan riat dik kan ti ta hi ngai tu na maya top lovin atia ti ani jok tu rani ring tu mizoram cheng mizochin ngathichu ring tu vek kan ni pathian thu kan tu

0: pui soinuam kanti ti tinan po kan mang nasa ama ero chu christian ni nai na ken nun chua pui tur ero chuan kanin pe hle thei lo ani ber mai christian chulali su zui tu adu ang le azir tir anga nung tur te anni lali su christa ring tu kan ni kan zui a hian min pomangem bible chiar turani chiar a top turani lo kan fri anga kan vong khria ta top turani lo nun pui turani chiar le khria ta top ani chon pathian thu kan thret khan om zia nei lo pathian thu chu nun pui turani khria tamatra ma se nun pui ani si lo chon om zia pakhat ma nei lo khovel dang ring tu ten in khai khin kher angai lo mizoram a cheng ring tu kan nia pathian thu kan tui pui angin kan nun pui em tikan bi chana poimo veng rang ranga kho rang ranga po rang ranga ko ran rang ranga kan oma mani che na mun thewa chuan sa khuwa na tel le in mang tak tak te kan hlom chut tanga ma kan son thei chuan chu chu tha kan khotlang nun enin ko ran mi pui nun thirim so karlam che zia thir thain kan lung a oem politics kangai tu wang wang thin mebula poka soi to thin enga tinge party rang rang politician te hian lalna le thune in anchan ma hian thil tha tak tak dom tak tak an soya sarkar lai mek te dem pa in social rang rang anau chu puya an soi thia me ema ngai nom ti takin an thule la kan ngai tha ram hruai tu ningei turin kan duwa kan ota chutiang mi chuan sarkar an siama base in a sang taknen kan thira thu nei na an chan ma an ngai dan du dan le tum dan thatak takte thiam tak le ngai nom takan soi zong zong ta kha ti tu le ti thei tu rin thu nei nan neya ti du hle ma se ti mai har sa jia le soi angot alo ni lo zia thiam takin ngai nom tak bokin an soi le mai thin chuti line an ma ni le andu sak zong ta chu an mum tol tol man zel thung loi si ti thei din hunan din to bera an ti le du si lo chuan mi pui min musita pathian po an za lo ti na ni thil tha an du tak tak lo an tlin thei nan an du der mai mai alo ni zok ani mo ti mai tur ani in than don na ya party pakhata candidate pakhat chu a campaign a pathian farna la thumoi ta mangai ten malsom na chan thei nan mangai tuna tur tur si thrin ti he cham chu ka chu la thumang chuan ro rel lai so ka cho soi sela so ka lai mek chuan mi pui an mangai lo zia soi langin mi pui an cher tual tuala sarkar na chel tu te an mum tiel tiel nia riat thu a soi chuak mangai tu te an ma miet muata an mangai le an tho sak mi pui da chu cher le din hun cheta ka an om nia riat thu pua chuana na mang ani chu hun le nia li ama sarkar na chel tu lama an lo tang ve ta a mangai ten mal som na chan thei nan mangai tu na tuar tul si thin ti lo cham chu to chu dang lam zo ta mangai tu apuar masaka tul si thin te thak lo ngai ta zo kani thil tha le thu tha dei campaign nan chawa man rua ani ta mai ni ti ol takani meni som ni paruk sahni som ni paruk jing dar sari le meni som pasari vel khan thil ti fai ka boy me klein karil ro thualo oma kangai tua zuya ni theinge tura kangai wangin kanu puin hena ka soi ngala ani poin dik minti pui viau ni ka ria chu chu he hiani mi poimo milang sar meza thu nei la thil thei tak ni hi mitin hian kan du vek ko ranu pa so kan na tok pension to emo pastor pension to emo hi khoi lai ram thim munai mo missionary india rombol turin minsom ta thut maisela phur takin kan kal thengem moi takle thiam takin kan phamar mai omange katideu ale lama tun sokar hian rombol na bok chuan lamin minister ni turin minsom thut maisela enge kan anang le nol le nar phal kan omangem missionary na kan nolanga minister na kan pomzok vek mailo wang mo ti hi han ngai tu chiang ve ma te heta tak hian kan rel run lang chiang le ang kalome
1: tulangan ngai thak tak kharam ngai sak tu thu kho chang ti ania hunun mang tu kha doctor lel rin thluang a mission veng thlang ani ole kha ti zong kha tun rum kon na thok ta tan huna hun ganon pek chho the de chu ania akashwani aizol atanga pon chho ani

zai moi ta kan ngai thak ta kha marina sai lo thangi zai ni a alharon sak kha ka di boi te ti la ani kan ngai thak le tur chu chhuat tlang hun lui ti la lalfam kimaral te sakani tu na ilongai thang u

kan ngai thak ta kha chhuat lang mun lui ti la lal fam kimaral te ina ha sakani kan hla dot le atan ka ngai em che ti la marina sailo thangi sakilangai thang u

lem ngai thak ta khajing chian nal no ti hla marina sai lo thangi sakani a chuti jong chu tun trum zai ri moi hona zai kan ngai thak thei te chu ani e.

hei hi akash wani ai zo lani voina kan hun mandan tur duan lok chen khatte hilongai thlak chhun zomang u chonudar thum le minit soma hian thule hla literary magazine hun kan manganga he huna hian zir sang zela dar thlalanga langti to pui manga kela nun zama guest faculty mzu thu soi kan ngai thadona dar thum le minit somli atangin hindi hla kan ngai thla anga Darlia hian health and sanitation hun mangin he huna hian korwa laia e lo tur chi ti thupui manga baby lal sang pui din thar ai zol thu soile tuin nge physiotherapy mamo ti thupui manga e frem siam pui thu soite kan ngai thla hodon ani darli le chanwe hian hindi la kan ngai thla anga dar nga le minit nga hian chanchin thar sap tonga puan deli mi kan la chongang dar nga le minit soma hian marahla kan ngai tha anga daruka chanchin thar hindia puan deli mi lak chhon kan ngai tha anga chanchin thar vek sap tonga puan deli mi lak chhon in achhun zomang daruk le minit soma pathian fakna hla kan ngai tha ho le anga ti chuan daruk le achan ve hian chanchin thar mizo tonga puan kan ngai tha ho don ani daruk le minit somlia kalung dum hun kan manganga darsari le minit nga a zairi mo in a chhun zomanga darsari le achan ve achang hian youth computer ten hun an ron mang don ani daria ta hian zairi mo hun kan manganga dariat le achan ve tangin chanchin thar sap tonga puan de le mi kan la chhong le anga thei hi chanchin thar vek hindia puan de le mi lak chhonin chhun zomang dar kwa chanchin thar kan ngai thak chhun zomanga ti chuan dar kwa le chan via pi pu te sul hnu hun kan manganga heuna hian thu le hla manga mi pui te oi tlei tu all india radio kumsom kwa jin kong ti thu pui manga thu soi isaac zoram sanga buat sai kan ngai thla ho dona ti chuan dar soma ngirtling hun mangin voina tana kan hun na lo top don ani ole chu ti zong chu tun tru matana kan hun man dan tu don lok thren khat kan puan thei te chuan ni a kan han puan tak te kha tul bik thela chuan ti danglam thei ani ang

zaimoi takan ngai thak ta kha len ro lan kim talo ti hla tbc zai than puya sakani kan la dor le atan kan wang lai ti hla hram than zwali sakilawai thang o

zai moi ta kan ngai thlak ta kha zo muan pui zai ni a hlaron sak ta kha kan wang lai ti hla ani a chu ti zong chu tun tru mata na ram ngai hla huna zai kan ngai thlak thei te chu hani e hei akashwani aizol ani tuna chuan csu sponsored program ncert pual hun ilo mangang u

kan lang ai thak ta kha mang ang le lunga ya chani tum te hian ti la lal ve sang le pol ten rimoi mang an tumani ya kan ngai thak le tur hi kan zin kong kho har ta ka hian ti bruce le apol ten rimoi mang an tumani ya

iso ka mga itsikatay ni eh, ti lari mo yung mga runtumtu, ti ka Bruce Leopolde, aniya. Lalvin sang Leopolde, ihun ti tiang himla, ti lari mo yung mga antum, ilaw nga itlang o.

kan na ngai thak ta kha atlan na kim ti hlania manase h sap ming thang sakani kan ngai thak le tur hi danglam lo khrista ti hla root cvl mon pui sakani

kan lang ay thakta kha tuar na po lok na ti hlaniya aron sa tu kha Josephine lal ompui ani tuna chuan kalau kale ti hla root CVL muan puin aron sa ang

kan ngai thak ta kha tai bonga ti lemchan al thomoya chun puyami sia kania thomoi drama party te chan ani hei hi akaswani aizol ani tuna chuan zai kan ngai thla anga ta chuan leng ti hlan joseph zai ming thangan ron sa ang

Hei hi akaswani ai zo lani dar som pahni achang hian pi pusai kan ngai thaduna tin dar som pahni le achan ve achuan kalung dum huna pathian fakna hla karon thlan chuwa te kan ngai thla ho don ani dar khat le minit nga achan chin thar sap tunga puan deli milak chhon ani nga dar khat le minit som zai rimoi huna chuan rozam lian lian na le nun kimile si zo sang zolan lo zai anga dar khat le minit som li a hian New India Samachar ti kan ngai thla ang hei hi hindi film hla in a chhun som don ani hei hi akashvani aizol ani tuna hian chhun dar som pani ania pi puzai kan ngai thla anga ainon cultural club diltlang cultural club le rautlang cultural club ten lo zai anga kan hlangai thla ma sakber tur hi di chen tak ti hlania ainon cultural club ten ansa ang

kan ngai thlak ta kha di then tak te hlania ainon cultural club te sakani kan ngai thlak le tur hi twal che pizai ti ania dil tlang cultural club tin ansa ang

Hei hi, Akasvani, ai zol ani, chundar som pahni le achan ve ania kalung dum kan man hun alo thleng le ta tun tuma hian pathian fakna la kan ngai thla hu dona hei kan hlangai thak tur te hi kan ron chhok chhuak sa a kalung dum te hi in lung dum alo ni ve nge ka be se ya a ma sabira tan vanram ngai tua hian min tiloma ti na zoram chani sakhi karon thlang dawn ani hela hi christian labua kha number zanga pakhat na a um nge nge a sapla atanga le lin ania I love to think of the heavenly land ti kha ani a phua tu hi lewis hartso ania mizo tongin reverend taisenan alet linga hela tun chum kalung dum huna karon thlan masak per na chan chu tun inrin niliam ta khan kannau tlangval fel tak mai hian min boral sana accident awangin min boral san hlo maya rimoi ngai na tak mai ania nalbiak ti ka to chong ania a thian ten bi di an tia ke ni a chung te chuan puya mam pui tin kan ko thin ani a thi na hian in min deng na em em maya rimoi ngai na a tin guitar ti hi a pera mi soundtrack siam na tipo hianin apui ve china guitar akwa to hi chuanin vanram ngei to hian min tiloma ti hla hi guitar solo hianin atiri ngal ngei ngei china ni chu chu vo in kalung dum huna po hian kan la masabiratan karon thlan chan ania vo ina hian tun in rin ni jun niruk laya tui tla awanga minbo re santa kanau lai bia ti ka to chung shiat rengnan banram ngai tua hian min ti loma ti la zoram chani sakhi kan ngai thau do ne ni

kan ngai thak ta kha singnun par ti hlania tbc zaithan puya sakani adot le kan ngai thak tur hi chu ngei chu katan van ani e ti hla laldu sakin moi tak meya asakania he la hi tuna kan life min lo thir sak tu te nakina life so hun po a lo ngai thafu in om chuan chung lo ngai thatu te tan chuan ka thlangatin vikung te a west side zo ami tan karun thlan saka ucham te a phulen ami po khan ilo ngai tha ani hlo chuan itan karun thlan sak pok che a kan savai tan facebook live amin lo thlir amin lo ngai tha tu tele radio set atanga min lo ngai tha tu song song ti tan he hla chu ngei chu katan van ani ti hla hi karun thlan sak che wani nal du sakin aron sa ang

kan ngai thak ta kha chu ngei chu ka tan van ani e ti hla ni yaron sa tu khal du saki ani kan hla ngai thak le tur hi min lo ka yeng em ti hla chu sef zai ming thanga sakaniya kan sha theu angin chu sef zai ming thanga thi na khan a ama ngai sang tu le ama ngai na tu te min bar khai theu ani tin he hla hi asathiam em em meya Joseph zai ming thanga o hi anal khatia atok chawin a thama atok chawin alian le loi boxia tuna minlo ka yangem te hla sakchu ilongai thlangu

milo ka yang em ti la ron sa tu kha an joseph sai ming thanga ania kan lang ai thak le tur hi zo than sia min ro pui na ram ti la sakhania ama phwa aron sa don ani tin he hla apho tu nge ina asakhi han ngai thla ila athuna na achang to per hi mitam takin hi athuk dik che lawa kan lo sak thin na oma ngunte win lo ngai thla ila apho tu ina athuk dan tor dik tak arwa man anga asakhian kan sa em ti kan lo ngai thapa don ya

kan he thak ta kha ro buinaram ti la zo than sia mi sak ania ama pho ani tuna kan ngai thak le tur hi chu tlanga chuan ti hlania ar le ram chanan ron sa ang

chu tlang a chuan ti hla ron sa tu kha ar le ram chana ani kan hlang ei thak le tur hi kho thiang hlim Jerusalem ti hla ni ya Rebecca sai moina ron sa dona Rebecca sai moi zai thiam ani mai ba ka hian record that tak mai ani chu mizo mi chia ti singa thisen tun thlenga lapitam ber ani khothiang lim Jerusalem ti hla Rebecca sai moina ron sang

samangin china jul si tihla ron sa tu kasi zo sang so ala niya kam khata tok tihla kan ngai tha ang a mi chen khachuanin thil tam tak soi hian kong ro su kan tia chen khachuanin ngoi reng hian thu tam tak soi zo kani te pon tia hei tu na kan langai thak tu re ro hi chuan kam khata tok ka te ni lanun kimin ron sa ang

len mo iti hlaron sa tuka lal nun kimi ani si zo sang zuala alaw sayang nga dam takin mangcha ti hlaron sa doon ani in mangcha hunte ani lem law amay rod so latsuan hun bite at liar lem law kan la play tour kan nga itlak tour tehi in mangcha hunte nilem law ma sila amoy ngay na mo yung tawa dam takin mangcha ti so kan hangay lapot doon ani

mitalit nam ro pui em tirna atel sonat amrit mahot sa fibia kin saktharan hona changa kumsum sari panga tinna lomna atan nei ani a helom na den chen hian nam program thiam lim le poi mo tak taka atela nam pwa zar zar na atel bo he hun a hian somna tro pui na le thara lam pui mo na choi moina atan postage stamp le poi sa sha twen na po tlang zarani somna bia ki na maha puja le khumba pishek gujarat at lo chungin prime minister narendra modi chuan somna bia ki na maha puja le khumba pishek ti dana tiboka he va nei na ro pui tak hi amu chuan adam chunga hun limum le thei ngil thei lo zinga pakhat ani ti asoi somnat bia ki rin kum som sari panga na lom na hun poi mo taka lal mahadev bia ki thil thei ngil thei lo ani a darshan le puja ni thla rao lam chak na thashui lo chwa na ber ani ti na soi bok somnat thala ka pholang pm modi chuan somnat bia kin thala ka pholanga chu somnat a changa vedu dara kalpa a kalpa ala kani prabhas patan kama somnat bia kin chu impact na chanjin le hnam thla rao en tiu na ro pui takangin a ding ani tia soi bawk a rin hlel na bai na sipai te le kum za tam tak pui na ti che thei lo chathwana om ani ti in a soi a somnat hian india mi zung zung ne na chak na wai sen na le be sei na a pe ani ti in a tar lang bawk Bengaluru in Tharao Lam le Tharao Lam Shiat na Choi Sang. Kumsoli Pangaliam Tha Kan Sri Sri Ravi Shankar and the Art of Living Chia Tu A. Voi na Chuan Thing Kung Pui Lian Taka Lao Chor Chuak Ta. The Art of Living Foundation Day Lom Na Hing Kho Ma Thu So In Prime Minister Modi Chuan Voi Na Hian Thing Kung Pui Lian Tak Azar Sang Tam Tak Ko Vel Mun Shang Shang Ami Mak Tu Dwai Tam Tak Nun A Khoi Tuang Main Kan Ma Ding Ta Ti. India ram hian jong shang shang nun phung shang sa khobiak dan shang tam tak kan ne ya hengi nang lo tak tak te hi engi nge min phar khom le dia a chan na chu mani ta na nung lovin midang ta na nun na hi ani yoga meditation le pranayama nun phung hi india nun je nge taka in phu mani a prime minister modi chuan khovel in tuna hian india spiritual values hi an ngai sang le ya heng kan nun zia lu tak tak te hian in der ram po na mitam tak te po ala fui zel ani ati hun rei tak chunga purana lo in zir ti to na chuan mitam te rong bol hi thil cha ni a bidam ti nat ero swal ani ti kan mu a rong bol hi india khotlang nun zibul pui ani india ram spiritual movement tam tak te hi a to pa chuan mishin de rong bol na chang chuak china a spirit nge hi the art of living malak na alang chuak ani bokani Prime Minister Modi chuan the art of living ang pol te hian India ma so na kim sang tak ni ko nga chan vo pui mo takan nei a ti a lo mi tu te su lo nei dan tuang tlam zo mang tura in zoom tir a chul thu so in lo nei tu the art of living tak tak ani a nature hi dam doi hlo om la ka ve ni mi thara lam nun le bo ra khum hal da ni nga la ni a ti nature dam doi la ka ve ni him hi the art of living tho ani a PM Modi chuan lo nei tu te tui man dan thia man zir a chul thu a soi tel poka par jo mor crop ti war angai ti in a soi khotlang tho hau na nen chuan hemi ko nga hian ra cha zo kan nei thei do na ni ti in a soi tela ra tui tla khu na nai do ti sia in tui ren chem chung chang zir tir na war hun tak ani ti in a soi a tui far khat lek po When they meet the art of living, zoom na kung pagkat ani, di na soy del book. Ole kati zoom ka tun chum New India Samachar episode kan ngay thak thay di ani ah. Kar le nilay niya sir, kar lay bi malang na siyang siyang di chwa le ani do na, min lo ngay thak sak le Victoria. New India Samachar yu regional news unit Akash Vani ay zo le chung di chwa ani. So tisong tutun chuma New India Samachar te kan ngay thak thay anita hey akas bani ay so lani to na chuan hindi film la hi pahni khat ngay thak na hun kan lani ya jackpot ti film la mebuba ti lo ngay thang o

Hei, akaswani ai zolani voina tana kan hun man tan tur duan lok chen khathi kan han puang lo kange darli health and sanitation ti huna chuan korwa la ya e lo tur chi ti thu baby le sang pui din thar ai zolami soile tu in nge physiotherapy ma mo ti thu f remsiam pui soi kan ngai thla ang darli le chen ve chengin hindi hla lo chua kang zanin daruk le minit som pathian fakna hla kan ngai thla kuna chuan emily vanel tuang le samuel shwai tuang anu zayanga daruk le chan ve chan chin thar mi so chunga puan ani ang daruk le minit som li a chuan kalung dum hun kan mang don ani dar seri le minit nga zai ri moi huna felicia vanelsia ti le lelbiak mana no zayanga dar seri le chan ve a chuan youth compare tena kalung dum hun an bua se kan ngai thado na hun ron mang tu tur hi dominic lerem ki ma ani dariat zairi moi huna it's lel muan kimi lel ruat philippa chau le van sang kimi lo zayanga dar kwa le achan ve pi pu te sul nu ti huna chuan thu le hna manga mi pui te oi le tu all india radio kum som ko zin kong ti isaac zoram sanga khatla ami buat se kan ngai tha ang dar som ngirtling huna ardi lel fakuma gospel zo chuan moi le si van le ruat puyan lo zayang so tizong su tuna dana kan hun man dan tur don lo kan han puan the ani ya jul bik thila chuan ti dang lam the ani he hi akaswani ai zol ani tuna chuan hindi la ilongai thlang o

tun a hian a khas mani ai zo le chengin hindi la kan ngai thame ka darli theng hindi la hi kan ngai thadona darli a hian chanchin thara lang sar zualte kan ngai thlanga chumi so a chuan health and sanitation ti hun kan mang don ani tuna chuan hindi la i lo ngai thak chhun zo mang o

0: Hey Akashvani, I Zolani, Health and Sanitation. Ole tuntum Health and Sanitation, damle shiselna hunat suan. Korwa lai ay lao turci, titupuy mga baby lal sang puy din tar aizol to suigan ngay tlaanga. Tumizwa suan tuin nge physiotherapy mamo, titupuy gan ngay tlaanga hunun mang tuturi efrem siyem puy ani. Ole, korwa lai ay lao turci, titupuy mga baby lal sang puy din tar aizol to suy ilo ngay tlaawangu.
1: Tuntum atuan korwa lai ay lao turci, kan suy do na. Ril atam to chuanin mumma sak sak mum ngal mol moi mai acha kom chena mar chu korwa lai te ril tam lai tak te hi e le in lama fim khur apoi mo zwal lai ani tlat loi ani korwa lai ya e lawata na thazok thil kan e hianin kan taksa hriselna ati boi theya tunruma hianin times of india health section in korwa lai ya e lo tor chi nia antar lang te kan hantar lang chong don ani apakhat na chuanin yogurt doi kan ti le hebok nu te chia achanga thil siam te hi korwa laia e lau tur ani a heng hi korwa laia kan e chuanin hydrochloric acid lau in siam thina su chuanin heng bong nu te chia achanga siam na lactic acid bacteria om te ati hloma chu wangin acidity kan nei pha thế nè, số vàng in đôi yogurt lệ bông nụt chia ở trong á, thiếu xiêm đằng cái chỗ cơ rọ lai á, ế lão tổ rồi nè, đằng lệ cho nên bả lai hi superfood thì hiểu khó pa, chỗ cha nè ăn suy nè á, bả lai chỗ gần như chế hoang á, mì zô để bơi gần thở tâm lệ gần mua khoya bò nè, xe khó bơi nè, em mua thịt trăng nè, em mua khoya bò gần mua thịt chỗ cha tia kan soi chin kha ani a mi po ati puar the chin ani digestion na tan po acha kan ti a kan e ber digestion na tan po kan e ber kha ani po kani amar chu balla hianin magnesium le potassium atama so wangin korwa lai ero chanin e lo kha acha zo kani korwa lai a balla kan e chan kan thisena magnesium le potassium balance kha ati boi the ani balla te po acha em em a tunlaya athenin korwa lai e tur ti te korwa parto no e tur nge digestion na acha ti te po kha a oma amar chu times of india ina atar landa na chuanin chu e khama e zo kha taksatan acha ti kha ani a pathum na chanin tomato hi chu chatak ani a vitamin c le nutrients te apai nem le a mar chu korwa lai chuanin e lo tur ani thongani tomato te po tu na ya chuanin khopuya cha om to lowa thing tlanga te po mani chuk tua hwana te le kan inbul na ya te po kan sing fer for the to a ke mani pota te le kan ki kot kai me a te po kan thar chau chau the to a e chu tha tak mani a shisel khai chisel tak me ni a tomato e tamacha te te po kan han in chil chena acha em em a cha ani e cho cha tak mai kha ani a vitamin c te a pai cha a su wan chanin e tam tluk chu om lo amar chu korwa lai e ro chanin e lo kha a him zo kani tomato a hian tannic acid a oma chu wangin korwa lai ya kan e chanin acidity a siam the ani per the hianin crude fiber paya korwa laia kan e chuanin kan mucous membrane ati hniam pha the ani per the e roi hi chu mu tur azong zong in om lo thunga amar chu kan mu pha ka om le ani hatia anga kan ban pha ka om chuanin the risel tak chu ani tho amar chu korwa lai e ro chuanin e lo kha him zo kan ti kha e times of india in atar london kha ni a thei te hi mizoram a kan mu pha ka tuna chan kan ban pha ka an tam te em em a kan ban pha ka a kan le phak me a kan kot kaya kan lo me thei te point kan le fer fur to a i henga hianin korwa lai e chi te le a si se le si se lo te po hi ke man hi te po ina kan chi pe a kan zer pe ve te po hi lo ngai em em ani adang le a chanin citrus thei heng sir te sir thum ang chi ti hianin acid an pai ni ma chu wang chuan korwa laia kan e chuan e thin thip te pum lam fel lo te kha a thlen the ani ka sui tak ang khan ser thum te tun laia phe chuan in ser thum om lai te ani a ser thum tam em em ma ser te po ani ang chu kan e na sa a kan sui tak ang khan in acid a pai ni ma korwa laia kan e chuan thin thip pum nam lo hei motura te po hian zin ve wak mi te tan po serthlum han ei ti hianin min ti rui du tek po kan ti thin he a chan chu he mi hianin acid a pai hnem wang ani a min ti rui du kan ti na chan chu kan korwa lai le khatya anga kan han ei khanin a kimani bum zo khanin acid ne na khatya anga in chia wang khanin kan lo rui zok thin ti na kha alo ni a chu wan chan in thin thip te pum lam fel lo pum nuam lo te kha a thlen ve theya thei risel tak ero chu ani amar ero chu korwa lai te khatya ang lai kha chan in e lo ta ila kan pum chu e kham le kan puar lai te khatya ang kha chan in kan e ero kha chu a che em em a thei risel tak ero ani adang le chuanin green vegetables te hianin amino acid an pai hnema entina fangma te po hi korwa lai kan e chuanin thin thip te kopwar le pum nuam lo te a thlen the ri kan sui tak ang khan.

atom ha den sa anginga sapan pa anginga sapan da tang sa pa vastu pa cha bera thai cha ta asla anginga sapa vosa pa cha pa thai na ta pa la acha ana ma cha ama na u I khau ta pa la von clip zo ba he bi da samari dot ta mai mi zo dot von clip ha he suva

Olive thau na ta pla angin nga sapadan ta thang sap ta vastu bcha en tha ding ya cha da anam ha cha lc alfina ta ta wan khip zo ba hebita jisu thi sai chenelia ta ta pla ta mai mi zu ta ta wan khika hi suva

kan ngai thlak masak zok kha ama bel la ti la emily vanal tuang is sakani a tu na kan ngai thlak ta kha kan thin lung kan hla na che ti la samuel la roi tuang sak ani tu na chuan emily vanal tuang in krista moti la sak ilo ngai thlang u

Krista Mo, ti lakan ngay tlak tak ron sa tuha Emily van al tuang ini. Tuna tsuan samuel al kroy tuang in tina rap tlak tuwa rin ti lasak ilo ngay tlang u.

0: Sorkar damdo ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: Hei, akaswani aizolani. Tu na changa reilau te, daruk le chan vea hiyan chanchin termizo changa puan kan ngai tla anga. Daruk le minit somli a kalungdum hun kan mang haudonani. Zandar sari le minit nga a zai rimoi hun kan manga nga Felicia Vanel kreti le. Lalbiak moana te zai kan ngai tla haudonani. Dar sari le chan vea kalungdum hun kan mang le anga darrieta. Zai rimoi eits lal muan kimi lorua felapatsuaw le avansang kimi te zai kan ngai tla hoang. Zandari le chan vetrangin sports kan delimi lak chon kan ngai tla anga. Chanchintar hindi apuan delimi lak chon in chunzom ani anga. Zandar kuwa news at 9 delimi lak chon in chunzom le ani anga. Spotlight in hun kan kardon ani. Zandar kuwa le chan ve pipu te sul nu. Documentary feature ti huna chuan thule thlamanga mipuite oitleitu ti All India Radio kumsom kozin kong ti thu kan ngai thla anga he thu ziak tu hi Isaac Zoram sanga khatlani in larin puin aron soidonani zandar som ngirtling huna chuan ardilal fak oma gospel zo chuan moile sivanal ro puite zai kan ngai thla anga voina tana kan hun hun hung ber hi zandar som le chan ve a topanga FM Gold Relay, Delhi Milak Sonin Chunzom Aniyang.

ril fia sen rual ani lo ti la kan ngai thlak tak ron sa tu kha betsi lo rin sangi ani kan la pathum na tan chuan steward lo ro chaman min kayang che ti la asakilo ngai thlang u

min ka yang che ti hla kan ngai thlak tak ron sa tu kha steward lal ro cha ma ani kan hla dot le tan chuan lal du sakin van chu ngai chu ka tan van ani e ti hla asak ilo ngai thlang u

tun kan ngai thlak ta kha chu ngai chu ka tan van ani ti la lal du lal du sakhi sak ani tuna chon silo zarmoyan hi lu ani ti la sak ilongai thlang u

kan ngai thlak ta kha i hlu ani ti hla silazar moyasak ani chuti song chu tunthum kalungdum huna pathiam fakna hla moi tak tak kan ngai thlak thei te chu ani hei hi akazwani aizol ani zandar sari le minit nga ani a zai rimoi hun kan lo thleng le ta tunthuma hian felicia vanal shriati le lalbiak mona te zai kan ngai thla ho don ani abul tran nan felicia vanal shriatin nang thren chu ana ti hla asak ilongai thlang

kan ngai thak ta kha kanun hnar kai tu ti hla ni in si luri sak ane tuna chuarin fam ta joseph zai ming thanga phua milo kai angem ti hla ril le ngai kha kha dam tak ama joseph ngai na sakha ilongai thlai ang

Jonathan lian nai mawi te karon sakha ka pon lam lan dan ti hla ani tuna chuan zai pol zai kan ngai thla ve thunga nga veng noi pastor bial zai pol ten ni din ni suwa ka thin lungin ti hla mawi tak main sakha kan ngai thla anga he la hi bongkon shalom venga kan thrian nu miss loi sin ngai nat em em mai ni ya ni khata vui khat tal ka ngai thla thri ne atia su wangin kan thlang bokani e Nidini soga tin lungin ti la ilangai thang.

Nidin i sôr tin lungin ti hlar an satu te kha veng noi pastor bil zai pol te anni ale tuna chuan nen si zo than moin ro rel na dik ti hla sak ilongai thave thungang

milliam san le si ti hla kan ngai thlak tak ron sa tu kha hl mun kimi ani tuna chuan lalruat fela pa chuawin min hlan vela ti hla sakilo ngai thlang u

Garmin dan ti thla kan ngai thlak tak ron sa tu kha van sang ki mi khiang te ani tuna chuan ka vai ruai ti thla h lan mon ki mi sak ilo ngai thlang u

Kawai ruwaye, di lakan ngay tlak tak ron sa tukha AIDS lal muan kimi ani. Doon na chuan lal ruwat fela pat suaw in, nang vangin di la asak ilaw ngay tlang u.

kan ngai thak ta kha la rin di ke khiang te in mizoram tan ti hla asakani a akashwani aizol documentary feature huna puan chwa ani.

Min hruai zia ro, di la kan ngai thlak tak lo sa tu kha ar di lal fak oma ani. Tuna chuan gospel zo chuan moin eng chin nge di la sak ilo ngai thlang u.

kan ngai thlak tak ha engchen nge ti la gospel zo chuan moi sak ani tuna chon si vanal rot puyan kanun nar kai tu ti asak ilongai thlang u.

kanun nar kai tu ti la kan ngai thak ta ron sa du kha si vanal rot puya ani tuna chuan rd lal fakoman lal pa zangai na ti la asak ilo ngai thlang u

lalpa sangai nati kan ngai thlak ta ron satu kha rd lalfak oma ani tuna chong gospel zo chon moin angel telen na ti la asak ilongai thlang u

kan ngai thlak ta kha ni tin lalpa ti hla si vanal ro pu sak ani chuti song chu tun trum ngir tling huna pathiam fakna hla rd lal fak oma gospel zo chuan moi le si vanal ro pu ya te sak kan ngai thlak thei te chu ani a akashwani aizol atanga